0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: On TPPFM.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

the music of Lionel Richie right here on TBPFM. Second hour of my show, Love Sunday, still playing your favorite OPM. Bakit pa parati ako nag-OPM? Yung OPM nga pala natin every Friday, no? Okay. Pwede namang OPM eh, no? Old People's Music. Yan. Hey, by the way, parang dami kinigilig. Bakit naman kinigilig eh? Malamig ba? O nanlalamig na siya? kaya kinigilig ba? Baka nilalamig na lang kaya ka kinigilig. Napagkwentuhan nga ng isang araw eh, no? Ni L at DJ L tsaka ni Charlene yung tungkol sa mga kilig-kilig na yan. I got a song coming from John.

The music of Ryan Adams right here on TPP. By the way, we're saying hello to Agnes. She's listening in. Sabi ni Agnes, para daw hindi ako nagkasakit. Eh ano ba dapat? Yung pagbalik ko sa ere, dapat yung tunog mo yung sakit pa din ako. Yung sama pa rin ang pakaramdam ko. Ang ganun? Papaawa? Uy, hindi ako ganun. Eh, ayoko kasi yung pinagsasabi kung magkakasakit ako o kung ano man nararamdaman ko. You know? Gusto ko lang parating masaya. Eh, ito naman si Jude. Hindi ko na nga pinagsasabi na nagkasakit ako, masama yung pakaramdam ko. Ito naman si Monster, chismoso at kalahati. Pinamalita agad. Di na lang sinabi na ano, magpapatuli. Hindi, talaga, ganun. Nadengi kasi ako eh. Ganun pala pakiramdam mo, pangit. But anyway, I'm back. So, okay lang ako. And I'm here trying to play all your favorite love songs. Trying nga, you know. Yung iba naman, paborito kong songs. Pero para sa inyo lahat yun. Nax!

0: The music of Cynthia Rhodes right here on TPPFM Love Sunday with Bobby V.
1: Boy, pa pala itong palaka na to. Bigla akong nadampot eh. Teka sandali.
0: Noong isang araw, sumama ang pakiramdam ko. Sumakit ang ulo. Nilagnat. Buti na lang, may gamot ako. At ang gamot na yon ay tinatawag na paracetamol.
1: Hanip yung intro nitong song na to. Parang pandrama.

Doon sa isang sulok may hindi kinikilig. Nag-iimot. Bakit kaya siya nag-iimot? Palagayin ko kaya siya nag-iimot. Wala nang nagpapakilig sa kanya. Kung walang magpakilig sa'yo, pakiligin mo na lang yung sarili mo. Yan. Ganun lang naman yun eh. At saka yung kilig, temporary lang yan. Di naman yan nagtatagal eh. Kasi pagkatapos ng kilig, pag nawala na yung kilig, ang kasunod niyan, yung saya na. Next! Pagkatapos nung saya niyan, ang kasunod niyan, yung kindata na yung, pwede ka? Let's move on with more music. I got a song coming from Side A Band right now.

One of the most meaningful songs from New Colors right there, and a song called Bahala Na. Minsan lang, minsan kasi kailangan mo talagang sagupain, eh, no? Salubungin, subukan, huwag kang matakot mag-fail. O paano kung matututo kung hindi ka mag-fail, di ba? Ganun lang yun. Anyway, let's move on with more music right here on TPP FM. Baka madala tayo ng mga pa-emote-emote na itong mga nakikinig sa atin ngayon. Ustoy, huwag naman kayo mag-emote! Gusto ko dapat masaya tayo. Kababalik ko lang dito, tapos imut-imut kayo dyan. I got a sign coming from Paul McCrane right now.

Song from Daryl Ong and a song called Beautiful Life. OST siya dun sa Goblin. Napansin nyo? Mukhang nagmadali si Daryl Ong kanina. Sinapawan niya si Paul McCrane. Hindi pa tapos yung song ni Paul McCrane. Tumugtog na agad itong isang to. And may magtatanong siguro, classic na ba yan? Hindi pa, pero maganda naman yung song eh. My show. My rules. My songs. Pwede naman yan. No? Minsan-minsan lang. Minsan kasi, lalagyan nyo ng konting tawag doon? Bechin. Bechin ba? Hindi, ganito na lang. Lagyan natin ng konting paprika. Yan. Di ba? Eh, nakakasawa ano, parati na lang ano, salt and pepper. Lagyan natin ng konting paprika para maibulungan. Ano lang nito? Di naman to classic pero ang ganda. Paborito ko kasi. Song coming from Bruno Mars right now. Love Sunday with Bobby V. And this is TPPFM bringing Filipinos worldwide closer to home.

old songs. Maybe it's because nakaka-relate sila to sa mga lyrics ng mga songs. Yan. Pero hindi ibig sabihin noon na yung mga bagong songs ay pangit o hindi maganda. Bakit yung song ni Bruno Mars ganda-ganda noon? Tsaka yung song nung ano ba yan? The Ones Called Ngiti. O diba? Yun yung mga paborito ko din eh. Anyway, here's another old one, another classic just for you on the last and final stretch of my show right here on TBP

yan. It's called Think I'm in Love Again. Sarap lang kaya ng feeling na in love, no? Alam niyo ba yung pag ang isang tao ay in love, eh contagious yan or nakakahawa. So there's a very big possibility na yung mga nakakausap niyo ay may in love din. Next! Parang ako, in love. Ikaw ba, in love ka na din? Next!

song from Utada Hikaru right there, a song called First Love. Kayo ba hanggang ngayon eh nasasagi pa din sa isip niyo yung first love niyo? Say yung totoong first love, yung pwede niyo sabihin na hindi yung puppy love ah. Yung first love talaga, yung talagang yung binigay mo lahat, ibinuhos mo lahat sa kanya. And at the same time, ganun din siya sa'yo. Pero ano? Ano nangyari? Sa madaling salita, hindi kayo nagkatuluyan. O, di ba? Ay, bawal nga mag-emote, hoy! I got a song coming from Decent Obsession right now. And a song called Come Back to Me. This is TPP FM.

0: bagay na ayaw pag-usapan ng mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.